0: Mese koumen chas la? Top koupa, koumen chas la? Koumen chas la? Top koupa, top koupa?
1: Sa ou mse gen la?
0: Top koupa? Nou konen chas la se temperament nou. Se konsa niye kote n pase. E depi nou konen chas la la kayay. Nan koumon, la kawit se, chatelier. Nou fè sanve la. Mè asou ya la sou kèson de foufoun ka bay problem nan peyi ya. Foufoun debake nan gwo moun. Se mwen kouti nou sa foufoun a fè nan bal la.